kabaka ani akwenkana omulungi gwajuza etabaza zaffe n'amafuta ojuza ekikompe kyaffe nekiyiwa gwe addamu essaala zaffe olwazi lwaffe yegwe lwazi lwange mukama gwe wekka gwe neesize mukama wakati mu mbeera neesize gwe wakati nga biganyi nekuteko gwe